0: Morning, tamene, morning, anamiwa. Ya kona kama hiko makuma rarune kina kwen moha amweri olan hiyahu. Mpaka mahiku meli amweri olan rahuna. Ya provinsi ya Zambezia wa ekupete ya wina ni kovelelo ya provinsi ela. Ya hirehere ya mutuku mano wana mipa anikeke ni nyambaro. Mwaha werenye epoma ya wana guru omokoni we provinsi ya Zambezia. Weule ya riwo makuru makumeli aipoma to makumeli sa ya provinsi ya Zambezia inizo ipoma pili ziku hukwipi vantowa wa otoiwa ni orakamela mpurele yole vantowa wa mitako hanga wina ni kovelelo muholele ya mitako za wina kovele provinsi ya Zambezia otepo nimeni wanyele ya renye ipoma ya wanaguruwe
1: pashwa hala pie hino hakarela wanto na chuna hawe na provider na tamale assim tocou ele aí lá por aí já vinha mas ele gastou até o nacurueno porque o cumana o assina ele tinha palma o ina niqueche o ina nyambaro ore o chimia é zamania porque maneira a o ina a chua calai hia no mete com a um ore o vou puxar a ana mona iria hia no vaga kalai yani niwa nani niwa nikeche nikeche tapula we wa marje na makina ako nikeche empa nikeche makalelo avate então e pro upsare e parparene e precisa we nikapelle ke hehe ni usenra hona sito ko ha kalai e ne okumanela muhi banana o kali haniha e na ora ni fesho na kalai kalai mas eu vou cuidar de vou comer na rua tudo tem né a minha niqueche nyambaro ela pode lá o Zambezi
0: então maneira o cona macurá le comer ma poman erihai
1: o cona he ano nam cona o cala vilare que o ana curuê no é terceira cidade o eu apanhei lá o chuapo é na rua do mukupa na rua o ana curuê curuê tu cidade o cala vilare o cala escola macurá pinge ah cona há aquele Anya ya pro kona
0: yocha
1: to hakela
0: ntwa nena to ya mu yakot thole pomela ona kuru pare we ya khala mukuchola
1: nikeche ninu ya poma ya chwa a lomwe bana kuru we a lomwe o ile a lomwe bana marohi a lomwe o chile a ro enta u bilapo so tene so so mokoni nene nikeche ilapo so lusi nyambaro então como festival da Nikeche, ne nyambaro na wala bana mkerhe elapo awi yo mokoni ona kuruwe nonto tivanto ntala ona kuruwa wi eveji yela 6 edição akale ona kuru e preveji ya 7 edição na elapo kinako yo lusi então hi ano mteko ahuri ovira elapo tilapo noni saka festival and the Bakalba Muala Akalai, Sawina Sounds Akalai. My lapel ten was unbusy.
0: Moloka, Morkimin, Ton Lepoma, on a Gurwe, or here told the Pomona Gura Parohorium to go than Niketi, Aquia Montara, or Kale Pomerna, Mapuro, Hina Hino Penka.
1: At Hoy, I take Wopolo or Pachera, Nakula Oya or Maganja. Nakula Maganja. Pronto no nawe hoy e patire wana kuruwe e veje kila ko ndere wana na o maganja o então onde kuwa dala ila po ihapili e bisizo tamene kaya pa ho o khale prone mo hoy katela po bisizo sa se ko hiano o to thali bra wito e khale festival ya Nikeche o então sa wina ikinaku so hiena hiena porque o mundo da cultura cai para aí Nikeche nyambaro so kala chichi sinchi pale senerea
0: kakola kakola pia babo ohia wao pali pa wina Nikeche akala sana mipake na atuma wampanya
1: ondwe Nikeche tu oni pato na kha to musika porque ntunya u achuya manja u Nikeche Nikeche ru khonya balo o khonya seke o shekuwa I call it a musica, as in Opea or Arruino, as a Nello Arruino, Anamanino Arruino, ne Mamusico, Hena Hena, Anara, Ilapo Hotene, to Sampez Yawino, Catanicuru, Nanyambaro, or Nikeche, and around the music more. Kepra Tambe and Hakali Omelo, the post the festival. Kawope, Kawepe to ten lapula on a kuru, a chimmy, Mukuchola. Porque para Mukucho, a chepama, Epsuka, a sinene, a lapuna, Tanilaho, a civil way, a rue, a none, Proutoniton Hakalali. International watching Maru Romelo and Kaliva Moha, and Teva Moha. Por comelo parparene lo ani a hirwe
2: ona
1: mwelela
0: go tsamala diretora na lo tsena mtokwena na hole mete ko da wina ni khovelela fa provincia va Zambezia le liha kai manera tuile herenda ore wa kholela mete ko tsa nikeke nikeke ni nyambaro ni liwa provincia Zambezia ene do haya ka thomwe e poma ona guru ore wa khelela dothene ini nere ya o kwasa kwasa yola riwe no governador de provincia de Zambezia pio match na hulele ni kete neno hey hawa ken lo chaka thamena mteko ni na miwa rad msambiki elare yana skola elare yana skola e wa khelele ndo a chu othene makuru mothene na kuma ipoma de provincia de Zambezia ntoko ma uyo nya directora era hola mteko hadawina provincia de Zambezia riwe ndo ipinge I delegasa o makuru makumeli yala teni hole lihe miteko hadani keke ineza halaka poma yo nyasunj ni oshinde iha agwa kidwa wona we antoka alo cha directora akwaya othoiwa akwaya okare chiyo maso omelen halawe wore wadi adu duwela tihene vindre we delegasa ni hapili ihirwa pomele wana guru wore akulela dothene hey haba ken lotaka mtokwena na hola mteko za wina ni kovelelo sa provincia ya Zambezia na chicha mpuro timpuro no hiyola no hiwene neta no hiwene echeka mpuro timpuro memune erimo aletro ya won the kumbe boma thothene sa provincia ya Zambezia eko hiwa ka manera epia ya wana we makuru makina kwene pinje epinje o hiwene hinyiwa mapuro ya okona ni mapuru haya awe virhevo yocha ya nihiku na le novava bando vahe hawa even leva kele edele kasawela kihinona kakina halawe katamele wikone TV ni ndiora wana sana masi nanga atana mwye mucha na muchani ni kuru nikina na adhiringwe mpuru haya we ni kale we na kele mkucho ona wa nikeke nyambaro mkucho waneta na muha waniwe reye pomele wanagurwe kalakateni ya kele mkucho ene yola vando aholeli ala na vira aholeli ya kathote ene chuna kawi ewore emabeli hanka wampa na mipa wala emabeli muna kumo lujela kinakumo lujela kwa kani ni emabeli na mi pa ona kumepoma yulujira wana we ipoma sote ni hengi rivaba makumeli ni kina ku makumeli pa hiru wana we pili hipia inyasunji ni shindi harwa ando ipoma sote ni makumeli ipoma tipo ma okuma ona mi pa na mi pa ola ona kumepoma yulujira ma bel buanoite ma bel hai wo hiri hira parawe wone hiru wendi yu ipa
3: I omelo festa feste tokoene yano ni nkumo yulujira niriwaba wana kuruweba
0: muhacha pama murampani
3: muhakilwa
0: pama
3: ihala na mshantara niyana ko na rupe na vinyaka porontu omelo ni maruse
0: nchipotane mwiyanyo ipa omelo
3: atu atene asuela ana paula rivaba
0: ana paula
3: malushela rivaba mwakifanya kisua kaparato
0: zaka arriba kala tadu iwe makani iwe makani makani pahe
4: aha Ola kwa muna unle, ana mudia belia.
0: Mando, mohire herena para we morning here of the land.
3: Kiano hava niri pronto. Nawe hapa hinya atu, tenke, and loko, maloko aotene, tenku erwe. Awi, naotene ni paheke e festa el.
0: No tamala na mabel, erito, vamodan ni kurne poma yo lujela, erule, krakao yerlo na bona, motekola, wa mukucho wa kwa haela ya neta na mhaya woni hai kovelelo sa provincia ya va Zambezia mtoko kilo ntake a diretora a holili ya mitoko na wini kovelelo hawa kilo ntake volongwe mpurola erivoto makuru makina kuna nikuru nikina kuna nene nikume kina kuna wika achamele mkone nikuru nana kuma ya puwa matani winduwele pama nikuru nana kuma ya puwa mayompea yemele va diretora wie wore o chagura ni ekohe yarimu ya tepiye pama we ore holeli ha melo mukhona kala to ma fajer kir ki ani holele ekoha ne thana muhaya wina ni khovello ti memelele province ya bazambe ya pio gusto martus ola ona phanyare po ma yela ya wana guruwe muno o yovira ondo mukucho ne yola mukucho wa ni keke ni nyambaro ani ere pomela ya o wana guruwe provincia ya va Zambezia masuya o patera ka china ke wikiru he wanyuano e mara yela ke romela ka we a chu api a chile ala ekra e riva tete mo chile o lotla lo me ko ko hene lo me mo chile ko thamala mi ano ka bilu ne one ke na parad Mozambique ka china wi ko wiria nene we ke wanyuano we kilo rakama wa chumu chumu le wa patera sen nanyo
2: So Francisco Luis Munahi.
0: Nka hinko ne mutimu le ole ne jile.
2: Mutimu le won fana.
0: A tumu heja pha go khumo jile mraka wenno.
2: Ne heja pha ma.
0: Henye ke mraka mra mpha ne wona o khumo mra mpha mo mbere ko wa pebuda thwe ka khale koi.
2: Ne heja mrechele. E thaka ba ba ne porane le bana growe.
0: Mo ha kheli ba pha ma.
2: Ne ha kheli ya sana.
0: A tumu mpuru anyo wa kona sa mo haziriwa.
2: Ne haziriwa.
0: Ya ke na wona fakela ko le na mo janka hinko ne mulelo zo cha mo vahi ba to.
2: Ah no vahi ba.
0: Mwacho mohire heria tuwe ni kechana omeno mwone nye meneno ni keche
2: no hire heria weno nye ni keche opal kuni
0: kwa hayo pakera uho mwosin ko
2: ni hita kopia wato shmili teresi
0: kwanyuwa na kwa hayo pakera kwa hayana wili
2: kwa hayana wili
0: kwa hayana wili tapo kwa tamala ni nao heria wiyo melo muna hala wiyo mwone nye rasimuzgwen lanyo liye po mewe jine hinka tokwen koko hili wakang mwone sin lanyo
5: Manuela Kusto.
0: Ana Manuela Kusto mukumo.
5: Jile.
0: Ah nyita mukumo jile. Nkaya ato mopia pama.
5: Mopia pama.
0: Mohire hera tbara we mone hene keke no jile.
5: Mashi mwindu pe.
0: Mluko mere. Kana mo hova kecho.
5: Mluko mere ya tempa komela.
0: Ato mrampani mo vira ko mo jile fara we nka hinga mulel.
5: Mrona wata. Ni hecha mara jile ya nka chami.
0: Pia jota mo hakibya pama.
5: Ya kilwa pe.
0: So mna hawe o sevo pa hetu momoro woni ha wana gomero mu yapa tara tata o tata na murampani a anaka no mura chuina muri pronto
5: sana sana
0: no thamala
5: iko nina winu chile
0: no thamala ti ti ha anami wa radio Mozambique na roho kwa nyua no lo chakasa wakeliwa makuru mapoma ni tala riapoma yela ya wana guruwe uno wana biro only biro mukucho wa kohaya neta na muha ya mitako za nikeche ni nyambaro amto kwene na hole mitako hada wina ni komelelo ano cho mapache rikwa hiano thonle pomele wana guruwe na chuna we nikele epoma ni yo ya omaganja wa hoye ni pacherela ya wana guruwe ye merira we kwa hekina ko ora we no romo kungu kwa hekina ko ni adade we ye ohito ngure e kopela kina kunjene wana gwito eni ya winyo nyambaro e ko kruwele kopelele kina ko onidiro nikeje vandurula we kopelele onidiro nikeje e ko haya kina ko norwa oya khala muhawa wina wulo nini wa nyambaro po menteni ne thomwe phaba kina thukina kina tuntu waro kaja mulako wa e po ma ya wan number hekino na khunondo thwe ore mulako tani pharawika ko hatu no yar meru lena Atu ela epo matani ela. Atu ela epo matani. Ngina khuliwa masikin halawe anaka phela moba. Ela epo ma wana gurwe. Ala asinna wana gurwe ndo eriva. Akani nya yele yawo ya khelle mukucholando wa kwahela ne thana muhagini kichu mugele velle ato kwene. Jene kichu kulela na sama ya la akani nya epo ma ya khelle mukucholo jana ni. Kilo jana nyuwa no hoye. tapo ken halawe kelo jeni wan moni ko thamala o ke ma hore we kelo jeni wan sin na nyo pachara
6: Viana Sandu.
7: Acho moti video ava e pomela ona kuro ya kala mkuchola wa wina nikeke njambaro.
6: Ah no te posibiliwa. Mhm. E boma ho nini wa pai.
7: Mhm. Nyuwa no ntoko kani ni a mwa kenle mkuchola chimno na hai.
6: No na orera pai. Mhm.
7: Mwana wa heria.
6: Na wa herere bano le le bano wa herere. Ani wa e ba kam ye maka we maluchi wa ni wa nata na lo akhela a lo tswang ni othela o le leni we liwa kana ata ni khala o hakalala
7: a tsho muri poronto para woning he pomela
6: le ni ni go tsina hona ne na hala ho wina
7: no thamala ka ka go hama ya la mai sina ni
8: so a lenta na ho
7: ka hinko ne monlele a o mo hakalala ba be pomela bana go ya khela ya mo tshola wa go ni ha ni keje
8: ha ko no hakalala a
7: Vando omela tshumana hala yo moni hela mtuwela jo awina o khonya tshumukhonya ka ke mla veni vo yele
8: ha na kwela wo ne iha
7: ya pha ha ni ne mbeta we mna hala yo moni he mu tshira ka we ngure o fuwe li hayele pomela wana gro swen la ya wera ivano ntwana mtako diolinda morera ni rabi wa radu msambike kina vira mpro tempore ro makuru ipoma ipinge pomela wana gro we ya wora werla ona mona ni ovirham kuchola wa ekwa ela yanethana mhaya wina komelelo ni do khalle menelo a niketse ni nyambaro e wonre o thomwa we e wore o vilhiwa wa hiku na kwasa kwasa ola ni hiku na murunko we e wore o phulhiwa henge irimite ko dha ni khuruna wina ni komelelo sa e provincia ya va sambesa keteta kivela thene ke ginete la ke moduela krikada de poma ya wanna maruhi kitla ka wiki dole dar mi rule we noa wana we a thawa tene ya we na kan keche na diveli we ni manera ni keche ni niwa ya na e poma ya wanna maruhi wana we ene ni enina hayaka e imakenle ni noa vando kahina e kwa hela akwe yarmere ke khalewe poma ekina ni evire nare ni epahe e poma ele ya wanna maruhi ala ai lika phanyaka ala ai lika phanyaka mudyaka ai kinya mudyaka wana we namina foka e poma yo ili vando kinkhala we ke ora ke chigolele ni ammo ha kuno taba bala ho ke chigolele bakhane mi yano gin chanwa billion ni one ke lapora de msambike ka khina ke re moni papa nga hinko lo khumo ili bharophia e pomela wana gora thu mo heta phama
9: ene o tepa wecha phama
7: sina nyo pa
9: mi yano ki niwa farej wilson mario nsina no motheka ni wana kuru ni yani yana wela we chekudle wenno wana kuru wenno wa shara we wenno no na arike pelmenish manu ne chekudla phama ni koke ni ne kabao ni koke le kopo ma o waho o yili ba ni na thamala brigade
7: asu wecha wanyu ko yili phra wenno mo pia phama
9: no tebo wecha phama
7: yani uno mohakhe lwa phama
9: no tebo wakhe lwa phama
7: o bahiwe yo
9: yo cha tira na cha uthunya batho
7: athu mo hire hire phara we o meno ngore woni hayele mdonla nyu wera
9: ulu Ya no te pa wecha phama ni hal ka ho melo mulukumanene ka na thamala mulukumanene
7: no thamala mwithuwe phama cho na ve omelo va kwasa moni hele tumvuenla nyo wa wene lo anikeche ntoko kilontaki thamana mteko diolinda morera na miwa radu msambiki kina vira mpuro temporary wa makuru yala e kumeipoma sote na sa province ya Zambezia we wore ohole li hamiteko ha za menelo anikeche ni nyambaro ni niwa e province ya va Zambezia atwe poma ya wana namoro heru watu hei kininki ginaga kinona elepo wa matani ele wala lujela kwa vira memo kinona pome wano akwe rikopelele wile wana were mapuro meli ere heri ringwe para wye wore uhole liha miwake la aleto yala ena kuma mapoma ni wye wore uhuliha miteko kaza menelo anikeche ni nyambaro na kwala wine mele vama ntamina miteko ni anamigo radu msambiki muna uriana ni unguriane zotene za yele na kona huinruhe marela heya bakindo trake poto farra roncho na mwera 21 horas ni 52 minutos time mwani elukuluku ni hirumpe na viraho vamuda nam to kwene na holela mtoko na wino ikomela na Angela ala na chicha na wona alete khumme mapoma ni manere pinjaya omelo kwasola ya pilukuluku athu yora wa viriha mutekola wa menelo ni makhalelo a phama
0: wana guru weule makuru hiena hiena ekumeti poma so hiena hiena to herla ona mona mkucho ole edivirio nyele yonaya nimwe elukuluku were am tekola wari elukuluku yorupa we pula wana we netano para kwasa epula ya rebu silwa kwa erupaka masiana mina kia hinye wone hele dwenla ya wera
10: mibelwa askoti
7: ana askoti mukume po matam
10: ngikume disiri ona mukubela
7: ona mukubela ya nkaingo nkamunkanlele na chogacha wanyu kuma wana mukubela opie po mele wana wana gura cho muhecha pama
10: ni hecha pama no were wa muluku atini pio kuru weno no rupa no were wa muluku ndese peri wa pama pama ncha ntamalela eh
7: olelo muni nacho
10: olelo ni bolwa pal kuni ni na nikeche na ho ina mona mkubela baba ni
7: ntabole la hen nikeche haranyo wana cho wana mkubela
10: ni nikeche ne itu daini wa ndomana ni wa kala ni keche na kala ya apa apa ho abu bwa hina kwe nikeche ne na ni wa etempu kala ya mulale wa nopuki woteka wapuki woteka olele iwa kuta nikeche ya iyo teka wo seriwa kani maposo ati uriaka oteka ntao atina kandikeche

0: cidade ba chuapo. Hii.
1: Achimo hii na ulo baba.
0: Ni hii na sana sana.
1: Udiveliwa.
0: Ni diveliwa to.
1: Asiya ana hakala la ni mani.
0: Yaani hakala yaani hakala.
1: Eh. Achu omukume omukume na murulanyo. Murewa chakaveni na nikeje.
0: Ndio disaseja ni na nikeje. Alipa alipo wapa yoma araru. Total ni na mpua 13. Eh.
1: Ya pama no siveliwa. Hinga to kwa na mukume po matam.
2: Hiki mukume one taka.
1: One taka po matam.
2: Ba si sempre po ma kere. Opepa
1: opepa ni
2: zina ndio na puri
1: zina nanyo
2: mi kinicha niwa selected so sinyu malami nozu weli wana makuka
1: o na puri uto nini niwa nikaje
2: opepa ni nini wewe una puri ndon rulo ndulo pepe oneze omehekwe wengo
1: ola lo kinaona marango ndanyo ola ola mwila wa hene ola koloma
2: ola mwila wa mnyapa
1: mnyapa ola manda makala lehia enta pole la hai
2: enta pole la parwani mare nese ni wani mare wina wu ne pachu wedu haya to
1: onna baba governo thumana kai poma hia alone ya wi o sivelo na pano yo khale
2: e bano na sivelo khale wo pai
1: achu mohina
2: ni hina
1: ano me wonder kamisa hia bala
2: ne pachu ha hunto wina wene wu ni khala ne kamisa
1: ah mutha ba wina kana poto ware kamisa
2: idi ya to mpane liwa ya
1: Eh. Kwa thamala kina wana sato kwa la Taiwan re kamesa zina nani makolo.
3: Meniwa Raimundo lastiku mulamvua.
1: Mkumo wewe.
3: Miano kinakuma elapo ya wana taka e localitat e posto administrativo ya Naburi e district ya Pepani.
1: Ah. Ndahinga na mulelo wa Pepani wewe watu menele yana to. E monre khala iwe.
3: Masi nikachen la tina khalai e paripari a makolo aho. Wa khuruwa o thekana re wala vinyu masi vinyu le ha khala amehali a ali wa mpapai a tshokotsana morela bathi a morela bathi tsa go sa khoto iwa a tshente mape yo wo engure ka ntene ina nikeche makholo a ho a khuye khalai
1: mo khona kelela we nikeche na ni monre khalai
3: a ke ho lo tsa go mo nikeche la nikurule khalai a ntao he ya na makholo a ho ya wa thiba pihu na a thia tihu enina hi anto na buferia a o phira o lelo governo anramelaka arani go sa elapo ya wane ko kallo mi hekwe et istiritu now e posti ona puri et istiritu wa pepani eni kusanto enan ruha sha wana kuruwen no nruela nto wina mashi kuvernu ote pona kela sana oni ba hoja oni ba so wana thahu oni ba sapau ate opira alikeri hopa lukuni lela bana hamwena ne mukwasa
1: mo sivediwa
3: mashi no ote po sivediwa batoko vene
1: mwanchina ni kutazi no mwa khowo ya thombe po ma pepanto
3: mashi na anchu na kama pepani baba nero ni kero komu kuvernu kala mai baba nero ni kero hoya ni chana ne mwakolela
1: ni mo monrao chara mutokola woni he ni kete khalai
3: mashi ko pa jira khala khala isa wona we ko tapo khala ma mirabo atako tokotia wa khala papa na thia taka akata ko thia chwe nela ya wena
1: mora wena mi inki hi
3: na nari ki hi pa hi ke na ka kenya khala kena muri ha maitori o wo pola papa vendre ba mana ata ata
1: ta boko thamala
3: perekata
4: e pomele ona gurwe ya wa khela ana mipa mamuziko alato makumeli ani dot kumipoma bo hina hina sa province ya Zambezia eriwe ule na mipa oni hello the wind ye mipa moha ocho kula microphone marad msambike
5: sina la kamiva no na ba document kiniwa oscar er kulshartur oeri wa mteko akan labaka wa weipa kiniwa oji karikone na mipa wana kuro wenno
1: tani oji karikone
5: mwana yoni ayaopalko acho awacha paka ena siveliwa porque a escola conta para o papá ter a taúja mil dezassete se um tipo nina que empaca vava sinéria mauan achava a já mesmo chef viarva já há vinha é pena se lucu acho é que lá o almoçar
1: então há um encalotane em que para vacar sinéria mauan
5: ya mulugu disakarari sinéria mauan ya mulugu disakarari uile vokupu iloloiwa o chevo kupu elo hawa avizinya ke sule uile vokupu iloloiwa o chevo kupu elo hawa avizinya ke sule
1: uyaka ukwela uipa hiha
5: sivabo komu na muipa muchu ona kalambairu mi vato kwa kani na mwa chama naka veriwe komunidade achawa acha ichu enerea akina veriwe hawa akina weri wo lo yo hi ni niom komunidade re joke pa mian ki konne phama e pahinela ka ka galo fer ki aga o silo ki hu hele mwana ko

0: ke buya ka mwana kho yole ke phinya ka wane mwana o ne mavoreiwa ngwane ne mavoreiwa ke kelabo fero silo ke waka ke wihale ikuo iko hiye ke phinya ka wane mwana thoni mvoreiwa korro mela wi repa ashki o khala vizinyo o khala muchuri o nokone ana khala ndrima ne pende ve veri wan ndrima
1: ni mo mondra wi pali
0: mi an ke panya ndo wi pa 2010 2010 na mo epa wana goro baba pele men jin tonko o chupa mi garasa ko muta respetakulo o mala veri wa mulako walo
1: a moyo o mala mulako walo
0: mulako walo mo ko pia ka ka ko mi daro na muto ko ena niwa a ana mo liberates veri wa president o mala we a ko ko manana thuno hepa o then we a
1: he ne mo no poela nje wa muto ko hinda we pa
0: mi a kini ku no poela ka ke no boela wi mano ke pacere wi pa wa cha bo se ba le ke binya go juli enya ke ke ka go ba no mo sammeke ane ba ke mata hi bana mi pa hi ne ba ho na le la a chu wi re e khale ke pa mo community nta go bona ni a mo na mo chule wi ma shi onne ba pa ma ana ba ha mata ta wi mo te kwa bona no holo ni bana
1: o hi a wi pa mo ni pa yo khale ke ne ko mo paka
0: epa uipa kinipaka ekina kine kinapagaga nganon nganon so kinivivera veri wa uipa so
1: hemososa
0: usera ko kwasi desma segundo mian desma segundo ke mkwase 2012 kampa ka desma segundo ndai pate 2012 wa gara ke wana ke panyendo uepa ke panyendo uipa 2010 kampa ka desma 2012 kampa ka desma segundo ke mkwasa Enda kino na wi papa.
1: Bano hey hava mono pwela nyo moro manyo. Hara wi mphulihele munthu nanyo the.
0: Ngi wale pham.
1: Mono pwela nyo moro manyo hara wi mphulihe munthu nanyo nyo wano. Ki wi pa nyo the.
0: Wi ki kumi he. Ah.
1: Mphulihe kgeri holo.
0: Ah ki kgeri holo. Ri baba ke lonja go juli. Kere kere ni mveka mata na ni pharele liwe iba wa ubwela wa uipa no tebo wa chano iri murumma ho enya ka ninkhwela mata kuvena na apro ana ashutare ani va he ani tuche va khani wiri yele ndra ho no muru terno gumiya nya ka bachiba ho na ku na tumiha ena thumwe enya ka hito nakala pha mawani
1: nyono bachipa nyo tane on rehereya
0: meva kineba ni makan ma productor o then wana growin meva o pachera apaka machipa aka iwa kapashishi anapajara uicheliwa hakwile mashahia mtakwende yote enyaka ayabo rogeru oniwa rogers boy oswele ni magirinyo enyaka angoji enyaka omalawi kokano porudura kani mano tambe angoji omalawi ni kinaraka muichana amanaka ikomaha kina siveliwa
1: Athana ya mola pana
0: gola pana gola pana
1: wa ja munchunya ni mwenre muholo hoye
0: atenya mi ba palanwa ka gachina kipinye ate oma putu a kempanya ka bire junior siole epa agashudare kikoman ni mister bao porque mi ano muruma ko wote bwa jiwamo so faro obinya mu jitene sere muru dina ki haleliha
1: nyuano phara omora wepa Hena wiri hena nyumunepa
0: eh tape mian
1: mokhana mopwelanyo mocharany marani peye mlanjara ohoy
0: iyi yare lukuluko ye 2009 na khala nkhuru nino ini wana mulese label e pachunse wepa wana kuro wenno entao achiale yare na mulese label ari president ari na makamiva amutokare kitara maiko awaja nchagula annake chano ibe miko tebaro suela uipa wa waka onawa kina mtokare kitara oniwa ana mtokare kitara sina oniwa elderito kantore mtoko enaho havo mukina wana growenno yehova ko cheka havo mukina ompa elderito lenlava ore elagle yo mulumbu dio amtokare kitara anakile lawi onone leke mtokare kitara mucho uipo niha uipo niha uipa menge muchari ha mucho so kina muhufihiwa
1: Onalo mo khana mo kwelo wa husiya kina kutsha
0: akina ha ekhanlevo kuwi kana hufiya kina kina ma hufiya yele ya bakhani ki phone laga ki hufiya waka
1: mina mwe mwachuna pinyo maputo
0: ah
1: mwe ka wera ho
0: maputo hinasha na shava chuo vivera wapama na iwe kwa maputu parese Mosambiki yole capital ya itiwi iyo hiya na wana kachua ni bakantora sina maho yale ro maputu nukwela we ina vivera maashu wapwa hiyana hika wateni nikwela we ina vivera siyali nkiraya wevu aa
1: hei haba mungkala vata vanyo ye kenyo o hawa mungkala namo zani
0: niwa kinkala namo araka kwa hotela kwa kala namo naka mwana ka moha opachera oniwa lolita anaili oniwa kleidi anera oniwa aila wote ina tiana
1: enna so sana bravo yao
0: aile enhusera aile enhusera mukina tambata tani mano anahusera
1: muna kabhiera manratani muhila baka somo na kawipa
0: epa hiva sober governo yolo distrito epa mucho amaneya amaneya wana uye pangano echu na aproximada presidente ya municipio epa avejo hi mrema tarego ngani bahene muna vinti wana hina no mathapa enya ke speta kuri yonna tarajo borromela wana kuro wenno i localidad ni rino tsasech i localidad zote ni tsasech biko taro spetakulo
1: mo vera mushi mriya ke spetakulo mo
0: ko vera mukio targe spetakulo i pois un rino raru leoma me pojiwa i guru sede wote ni ko vera mukio targe spetakulo biwa avo kinyago obiavo enyaka achi yeriwe olatane wote no ke akifoel
1: una ke liwa phamo
0: inna ke liwa phamo sibaba mo nanyo balkuile elukulo ga asito ko ni haro mashi movimento mote ya ega kella nyumo hona
1: when espetáculo ma pakaka ma yakam maloko da de memo atu ena liva ka mi borobolo
0: depende wile onkala ni combination ni muchweni vachweni onya yabo for example yokala wi wana mpaji okarakiwo mwerule achi aliva 50 metikash wa hivo lo yemo memo achi hivo lo amo epa kahika no echwa ga sapao
1: mono cha muindo manchuna athu ya ni vareraka governo ni vareraka ate mulota ka pirele junior masutani mna hiyanyo okuchula na khola de va hello ko no thana na pobele wana guruwe na province of zambia general pole mozambique liwa hayo
0: meva yo okuchula wo pacheran kinchuna umagarse radio mozambique veri baba oriyeno mo puelo oni varera ngupu wela wi kivinyako pal kayo kumana nyuano achu munagi ko hayele othen vo kinna thamala ni murima ka othen ina mataka neli wanera do governo o mozambique veri babo pachende upu wela sober etansela ni keche inyambaru wi othen ni kumana baba korromel na hari baba hito hina haso elan enda wero kabiria junior mikamve ka governo ne murima wali kabiria junior riyeno arno no meju ni murima wote na wi anawe ha ilapo ikina ahinawe ha maputuru anawe ha sambezia okaza wampula ni norte centro sul wa wi ote ni yale empresizara anawe ajuta ni murima yolo reyen ori wo kuchulan
1: bondi beliwa baba ni kachenda ndugula hapo mela wana kurwa
0: osibele wa pama for example osilo no lele wo hiya na baba mucho owinde mo osilo diwa wari wechu ne mucho abira mana ollo thene ndi baba na mucho kula wo tebo kisibela
1: wo thamana chakula ni nyowa
0: brigad
2: e kwa ha ya netha na moha ya uini wa nikeche nyambaro were ye hikuno kuthula na mweri wa netha na pili mpaka mahiku meli amweri wa agosto olandraho anida were ye epoma yona guru wa mokoni ya province ya Zambezia weule ipoma makumeli nikina kupili lerela ya onamona wa mkucho ola wa wone henikeche ni nyambaro ere ye epoma ya wana guruwe tihia ndula huanyo wano ni mteko the ikomelelo lerenye province ya Zambezia.

0: Ayento ni mwera fa uma hora ni 41 minutes chakala mutapunya telefoni. Alo.
1: Al bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kai halu radio.
0: No, salama. Nuluma nanini ya mutapunya telefoni.
1: Apoto kama na vinsi ya wana riego na saa provinsi ya Wampula.
0: Wampulai. Antuno gurena nsiposheni.
1: Ana
0: warila o.
1: Manonto
0: ankila wina chipon natani.
1: Zipon nandro iti kini raga tamara kaya nandro angwiri yaro iti kini kare ako ni mana ka fatu ni mana ka tasia ni mana ka niyamwe ne na mga niya maurise yun ni tiba kali yun nandro okonyola na wari amma na pola na tiya tanaka hinamara ni mana ka fashpe.
0: Ayo. Manonto isalam.
1: Isalam mo ba kira kina kina mda jala mana ka mara tanasiyo na yawe nila maga mari mana riege nila maga sesala na tiyo wana virashiyo na lugutora rivan patune na mini shampa na arne istosirola na pelele nrima na tata kivali kopelon regelele na hamisi kopelon regelele. Yo que le era la nala que tuna kuna kuna ka kitikere ke ona rike kona thawa no
0: asante nera hi wom tabe telefoni marela
1: ndiko ashukarla
0: muluko chali

nanaka. Ugo iwa mungo iwa nyuwa kula manuru netana pangu. Mama da badindu, animo da baya da badindu. Baba da badindu, animo da ya o da badindu. Umalana u umalana mzile nanaka. Mwana mamu lukwana, mbolo wa mpana. Ukusa iku uzawu, uwara iku uzawu. Ukapaja murubawu. Mela bati sveli wale sera mara we mikuru mara ga guru mama mikuru ye ya mikuru.